0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold!
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listeners i-order nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
11: Exciting!
1: Exciting!

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
6: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting!
0: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting

Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklare sana.
3: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siyang imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar.

0: Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands,

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Sa Claric sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM. Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Clarix FM.
1: Kak Clarix sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mag-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Mluliere to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluliere. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluliere. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluliere. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: DJ Edgeboy Arky on XFM.
12: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
13: Tandang-tanda ko pa nang tayong dalawa ay naglalaro sa may tanong pasigang malapit sa ating kalahin. Ngunit yun ay nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating buo. Ngayon, hinihintay pa rin kita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy.

0: para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa puso'y... Alright, isang malusog na araw ng Friday sa inyong lahat, mga katropang taga-subaybay sa ating pong programang The Secret of Health sa lahat po ng himpilan ng XFM, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na ho kayo, mga katropa? Ito ho ang programang maghahatid ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Sana ho'y wala tayong mga iniindang karamdaman habang tayo ho'y nakikinig sa ating pong palatuntunan. So, sa mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, kung saan man ho kayo tutungo, ingat-ingat lang ho kayo ha, takbong pogi lang, sabi nga ni Erica Balagtas, para iwas sa disgrasya. Siyempre, ako po ang inyong lingkod na mga kasama sa loob po ng isang oras sa talakayan, Dr. Algie Bacla ho ito, sa pangalan po ng ating partner na si Doc Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Emilito Uy. Sa mga katropa po natin na nais magpadalahan ng kanilang mensahe o anumang concern po at katanungan patungkol sa atin hong pinag-uusapan ngayong pong hapon hong ito, o anuman ho, ang inyong nais itanong ho sa atin with regards sa inyong kalusugan, i-text lang ho yan sa ating official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ilagay po ang pangalan at ang inyong location para ma-acknowledge po natin dito sa ating programa, kung hindi naman maselan yung inyong katanungan ha, para ma-acknowledge natin kayo dito ho. Ayan, speaking of pagbate, ano, acknowledgement, batiin natin ang ating mga minamahal na mga pasyente na bumisita sa ating Yes to Health Wellness Clinic dyan po sa Batangas City kahapon. Ayan, so salamat sa inyong pagpunta si Sir Francisco Pagsinohin at si Ma'am Eleuteria Agtay. Ayan. Ganun din si Ma'am Dominga Ilagan, Ma'am Hermina Hilo, Hiyo, Leonarda Lisbo, Ednalyn Lontok, Modesto Ricalde at si Ma'am Corazon Ricalde, Magdalena Nuida, Ma'am Erlinda Ramos. Ayan, happy listening Ma'am Erlinda Ramos. Nakita rin tayo sa wakas. Chatmate natin sa ano, sa Facebook ano. Pero na kausap ko na finally si Ma'am Erlinda Ramos diyan ho sa ating pong Yes to Health Clinic Batangas City. Ayan, Ma'am Hermino Agno. Oh, happy listening ho sa inyo Ma'am ha, Hermino Agno. At sa inyo lahat po na parang hindi pa ako nabanggit ah. Anyway, maraming salamat sa inyong pagpunta ho sa Yes to Health Wellness Clinic. Nawa ho ay maging healthy kayo sa inyong mga programang inavail sa aming pong Yes to Health Clinic. Kung nais mo naman pong subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, mangyari po lamang na puntahan ang ating mga authorized partner distributors gaya ho ng Mercury Drugs, Watson's, The Generic Pharmacy, Generica Drug, Rose Pharmacy, Dyna Drug, All Day RX, Old Green Pharmacy. At sa mga local drugstore o butika sa inyo pong mga lugar-lugar, ipagtanong lang ang mga produktong tatak Yes to Health. At sa mga mahilig mag-online na shopping, hanapin lamang po ang Lazada, ano natin, I mean Shopee. Ka-Shopee tayo eh. Hanapin po yung store natin, Yes to Health 2011, Yes to Health 2011. Mag-add to cart na, mag-cash on delivery na, kahit saan makakarating, basta may rider na nakakarating sa inyong lugar. Maaari din pong puntahan ang ating Yes to Health Wellness and Pharmacy at mag-avail ng ating special discount kung kayo po ay mga senior citizen. O kaya naman ay magpapakonsulta ho kayo doon at mismong bibili ng produkto ano after consultation. Pwede rin po kayo maka-avail ng volume discount sa ating po mga products na bibilihin. Kaya makipag-ugnayan po sa lahat ng ating mga secretary na inyong pupuntahang ano, branch. Kung nais mo naman ay kumusulta sa ating pong Yes to Health Wellness Program, pwede kang mag-walk-in ano, o magpa-appointment sa ating mga naturopathic consultant. Sa Yes to Health po, pwede mo ma-avail ang mga health programs gaya ho ng nutritional therapy, cleansing and detoxification, cancer nutrition therapy, ha? Especially kung meron na ho kayong cancer, gusto niyo magabayan sa tamang pagkain. Meron tayong metabolic enhancement program sa mga mahina at mabagal ang metabolism. Naku, nagkakaroon na ng mga problema sa pagtaba, pagkakaroon ng hypertension, diabetes. Sa mga may problema sa pain, yan, may mga natural pain management program po tayo. Ganon din yung mga herbal therapy natin. And of course, pwedeng subukan ang ating mga healing modalities gaya ho ng biozapper therapy, natutrad, align therapy, na nakapalo po doon yung ating hilot-hugpungan. Ha? Ang pinakaligtas na paraan at pinakasafe na pagpapaganda ng pakiramdam ng mga kalamnan at kasukasuan, yung ating hilot-hugpungan. Kaya kung interesado ho kayo, katropa, na malaman ang mga natural na pamamaraan ng pagpapagaling sa inyong karamdaman, bumisita na po at kumonsulta sa mga Yes to Health Wellness Centers na malapit po sa inyo. Ito ho yung mga locations po natin sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Leticia Uy. May bin ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yun ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Yan ho, yung ating mga ilan sa gumagamit na ating produkto at kumonsulta sa Yes to Health Clinic. Kasi sa Yes to Health Clinic, katropa, pwede po namin kayong bigyan ng mga program na angko po sa inyo pangangailangan kasi iba't iba yan eh, na modality sa naturopathy. At mas maganda na kumonsulta ka sa naturopath kasi ang aming pinakang ano, focus is nutrition and prevention. Ha? Yan ang kagandahan pagdating sa naturopathy. Yan. Kaya pasya lang ho sa mga Yes to Health Wellness Clinic kung nais po nating kumonsulta sa Yes to Health. Sa mga ano natin, mga taga-subaybay natin na nais po mag-text sa ating pong programa, ito po yung ating contact number 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life, the secret of health, Health Info.
0: Health Info man na tayo mga katropa. So sa lahat na pala na nais pong mag-text sa ating programa, hotline po natin 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at location na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Kayo ba ay madalas nakakaramdam ng pananakit ng inyong mga kasukasuan? Naku, baka meron na po kayong arthritis or arthritis. Pag-uusapan natin ang arthritis kasi alam nyo, napapanahon dahil ngayon pong panahon na malamig na. Maulan, malamig, palapit na tayo dun sa, ano eh, sa taglamig. Ang isa sa problema common sa ating mga kababayan ay ang arthritis. So, pag-uusapan natin ang benefit ng Santon Plus Gold sa pag-manage ng ating arthritis. Yan. At unang tanong, ano ba ang arthritis at bakit tayo nagkakaroon nito? O di ba, minsan iniisip natin, saan ba tayo nagkamali? Ba tayo may ano, may pamamaga? Kumbaga eh iniisip natin, ako baka pinamana ng nanay at tatay ko to sa dami na ipapamana, arthritis pa. Okay, ang arthritis mga katropa ay pamamaga at parang tenderness, isang uri ng panghihina ng ating mga joints. At ang symptom po ng arthritis ay joint pain. Yan, pananakit ng mga kasukasuan, stiffness, ibig sabihin parang naninigas na hindi nyo maigalaw ng maayos. At ito ay lumalala pag tayo ay medyo umiidad na. Ang pinaka-common type ng arthritis ay yung tinatawag nating osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Pero may isa pa yan, yung tinatawag na gout or gouty arthritis. Kasi pag arthritis, hindi po isang klase lang yan. Kaya iba-iba rin yung management na pwede natin gawin. Depende kung anong klaseng arthritis ang tumatama sa atin. Kasi marami mga misconception eh, pag may arthritis na. Kaya nangyayari, instead na mag-improve, lalong lumalala. So isa-isahin natin, unahin natin yung osteoarthritis. Ano nga ba ang osteoarthritis? Paano natin ito i-manage? Paano natin malalaman kung nag-uumpisa na ito? Usually po, nag-start ang development ng osteoarthritis o tinatawag na wear and tear of aging. Ibig sabihin paggasgas o pagkapudpud ng ating mga kasukasuan habang tayo ay umiidad. At the age of 40 years old, nag-start na yan na magkaroon ng issue. Nagiging common sa mga tao na ang edad 50 pataas at ang risk ay mas mataas sa mga 60 ang edad. Ha? Pag 60 years old na ho kayo, eh mas dapat maingat kasi mas mataas yung panganib sa pag-develop nito. Ang nangyayari kasi pag meron tayong osteoarthritis, osteo kasi meaning bone, di ba? Ha? So, pag nagkakaroon tayo nito, yung mga delikadong bahagi ng articulation ng joints natin, yung tinatawag na cartilage, okay? Kumbaga sa pag kumakain kayo ng ano, karne ng baka, doon sa mga buto-buto, yung pag nilalaga mo, lumalambot na parang gelatin. Nakabalot yun doon sa tinatawag nating tendons. Ano? Yun yung mga cartilage. Yung cartilage, yun yung nagsisilbing protective coating para hindi magkuskusan o magkiskisan yung ating mga joints. Tapos, aside from that, healthy din yung tinatawag na fluid o synovial fluid na nagsisirculate doon sa palibot ng ating joints. So, parang may grasa. At ang nagpapasigla sa production ng synovial fluid ay yung paggalaw. Anything na ginagawa natin movement o resistance doon sa mga joints natin, automatic ay magre-release ang katawan ng synovial fluid para hindi nga naman mahirap yung articulation ng ating mga buto. So habang tumatanda ang tao, nagiging manipis na yung ganyang parte ng katawan. Kasi nga, di ba, ang katawan natin, meron tayong natural ability to create our own collagen. May collagen production ang katawan natin na kinukuha yon sa pamamagitan ng mga sustansyang galing sa protina. O yung protein, meron yung tinatawag na amino acid, na yung amino acid na yon ang ginagamit ng katawan para patibayin yung mga tuhod, kasi yun yung nagiging collagen later. Eh habang tumatanda ang tao, bumababa din yung production capacity ng ating pong katawan to create that very important part ng ating katawan, ano? Yung sustansyang yan, yung collagen. Pero hindi ito limited sa edad. Baka isipin nyo, oy, yung mga matatanda lang, yung mga, wag nga daw sabihing matanda . Yung mga may edad. Hindi lang sila ang pwede magkaroon ng osteoarthritis. Pwede rin ito sa mga mas nakababata, lalo na kung kayo ay obese. Anong ibig sabihin nun? Masyadong mataas ang timbang. For example, kung ikaw ay isang average na ang size mo, ang height mo, meron kang supposed to be average weight lang dapat na normal, sabihin na natin mga 50 or 55 kilograms, tapos ang timbang mo umaabot ng 60 to 70 hanggang 90 or 80. O how many kilograms ang sobra sa kayang dalhin ng inyong support, ng inyong buto? Kaya nga may tinatawag na body mass index na doon madedetermine ano yung normal weight na dapat i-maintain ng isang tao. Pag sumobra doon sa yung standard weight, yung timbang mo, pwede itong magbigay ng possible injury sa yung mga kasukasuan. Para kang may pasan-pasan, meron ngang isang tao, supposed to be, ang timbang niya 55 kilograms lang, ang lalaki. Ang mga height niyan, I think mga 5'3 to 5'4, no? Pero ang timbang 80, so how many kilograms ang sobra? Sabihin na natin mga 25 kilograms. Just imagine, para kang may pasan-pasan na isang sakong bigas, yung 25 kilograms na sako ng bigas. Just imagine that. So yung bigat na yon ang nagiging dahilan kung bakit na i-stress yung mga kasukasuan natin. Kaya kahit bata pa tayo, pwedeng nanipis na ho yung ating mga cartilage. Pwede rin nagkaroon ka ng genetic predisposition, ha? Namana mo sa mga magulang mo. Totoo po yun, namamana yung ganitong tendency to develop weaker cartilage in our joints. Pwede nagkaroon ka ng injury, na aksidente ka dati. So, tinamaan yung parte na yun at yun ay nagsimula ng humina. Pwedeng congenital deformities. Pagkapanganak pa lang, meron ka ng problema. Or, isa sa pinakang common sa mga populasyon na hindi pa naman matatanda, ano, na nagkakaroon ng problema sa osteoarthritis ay yung occupational reasons. Ibig sabihin, yung mga trabaho natin. For example, ang trabaho mo, salesman na naglalako ka ng kung ano-ano, naglalakad ng malayo, yan, mas madaling masisira yung joints natin. Or kargador ka, lagi kang nagkakarga ng mas mabigat pa sa'yo, o masisira na mas mabilis yung joints. Yun po yun, ha? So, ibig sabihin, kapag meron kang osteoarthritis, ang ibig sabihin nun, nagiging manipis na yung cartilage mo na nagiging dahilan ng kakaroon ng friction, kaya nagkakaroon ng pain. Yan. Okay. Yung isang klase naman ng arthritis, mga katropa, yung gouty arthritis. At ang gout, kahit ng edad natin, teenage pa lang tayo, kung medyo naging pabaya sa diet, pwede tayong magkaroon ng gout. Anong dahilan? Ang gout ay dahilan sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa ating dugo. At yung uric acid na yon ay pwedeng mag-crystallize at mag-settle sa ating mga kasukasuan. And commonly, ang gout ay nag-uumpisa sa pinakamababang bahagi ng katawan, kaya yung mga hinlalaki sa paa. Yan yung unang-unang nararamdaman pag may gout tayo. Sumasakit yung hinlalaki sa paa pag lumalakad kayo, or kahit hindi kayo lumalakad, namamaga siya at medyo namumula, parang nilalagnat, mainit. Yan. Kailangan magpa-check ng inyong uric acid. Pag ang uric acid natin ay hindi naman mataas, normal naman, malamang hindi gout, malamang injury doon sa mga malamang nagkaroon ka ng sprain, di ba? Pero kapag mataas ang uric acid natin, yun, ay nagpapakita na meron tayong gout. Yung isa naman, yung rheumatoid arthritis. Common ito, mga kaibigan, at walang pinipiling edad. Ito naman, autoimmune disorder. Ibig sabihin, yung ating immune system, ina-attacking niya yung lining ng ating joint capsule. Yan. At ito ay isang uri ng error sa trabaho ng immune system. Parang nagkakamali siya eh. Instead na kalaban ng katawan ng atakihin, ang ina-attacking niya yung sarili nating parte ng katawan. Eh pag ina-attacking niya yung lining, yung tinatawag na synovial membrane, yun ang nagiging dahilan kung bakit sobrang sakit at namamaga yung kasukasuan. Ano mga signs para ma-identify natin anong klaseng arthritis ang meron po tayo? Yung osteoarthritis, mga kaibigan, kapag lumalakad ka, may pain. Yan. Parang yung mga lolo't-lolo natin, pag tumatayo sila, di ba? Parang ang tigas-tigas ng tuhod. Tapos nagtumutunog, parang may nag-uumpugan sa kanilang mga kasukasuan. Yan. Commonly, osteoarthritis yan. So commonly, hindi sumasakit yan kapag hindi ka nag-gumagalaw. Okay, yung gouty naman, kapag may gout ka, nagsisimula yan doon sa malaking joint sa paa. Commonly, hindi yan sa tuhod nag-uumpisa eh. Tapos yung lugar kung saan namamaga, mainit, mamula-mula, tapos parang kumikintab dahil sa pamamaga. And usually, nagde-develop ng tinatawag na topi. Sabi nilang iba, topay. Ha? T-O-P-H-I. Sa mga joints. Ibig sabihin nun, yung joints natin, nagkakaroon parang bukol na kung titingnan mo kung anong laman, parang powder. Ha? Pag ino-opera yun, parang mala-powder na mala-kristal-kristal. Parang binasag na bubog yung laman. Kasi yun ay mga uric acid, calcified uric acid. Kung tinitingnan namin sa LBA, pag magpapa-LBA kayo sa Yes to Health, yung dalawa, tatlong patak ng dugo, pag sinilip mo yon at mataas ang uric acid ng pasyente, makakakita ka doon sa live blood ng parang mga kristal na bubog na napakatutulis. Kaya palang sakit ng arthritis na gout eh. Kasi literally, meron kang ganun sa iyong dugo. So yun ha. At ito, commonly nag-uumpisa sa mga hinlalaki sa paa. Yun ang mga rheumatoid arthritis. Ito naman, nag-uumpisa sa maliliit na mga hugpungan ng buto. At ang difference nito sa ibang klase ng arthritis, for example, nagkaroon ka ng arthritis, commonly yan yung rheumatoid dito sa kamay eh. Pag nagkaroon ng pamamaga yung kanan, common yan, meron din yung kaliwa. Kumbaga, para nagsasabay siya. Pag sa paa naman, meron din yung kaliwa. So left and right. Yun ang isa sa palatandaan ng rheumatoid arthritis. So meron mga test na ginagawa para ma-identify nila kung ito'y rheumatoid, kung ito'y gouty. Makikita ng doktor yon kung anong klase ng arthritis. Bakit natin kailangan malaman anong klaseng arthritis tayo? Kasi malaki ang pagkakaiba sa diet at sa management and sa medication. Diba? So, ano mga common na mga treatment ang nakita nila na nakatutulong dito? Una, osteoarthritis, kailangan mo mag-exercise. Sabihin naman na, ay Dok, masakit nga yung tuhod, ba't mag-exercise? Hindi mo naman kailangan tumalon o mag-jogging. Ibig sabihin ng exercise, ito yung mga galaw o galawan na pwedeng i-stretch mo yung joints mo. Kasi pag hindi mo igagalaw yan, ho, maninigas yan. Kaya yung ibang mga matatanda, ang kanilang forma, nakayuko na lang sila. O kaya yung tuhod nila, hindi na nila maituwid. Kaya hindi sila nakakalakad. Kaya kailangan nating palakasin yung mga kalamnan, igalaw-galaw yung joints kasi yun yung way para mag-release yan ng synovial fluid. Yan. Pag hindi mo na ginalaw, parang literal nakakalawangin yan. Yun yung term nila eh. Kasi mahalaga yung range of motion. Nag-stiff yung joints pag may osteoarthritis pag hindi na natin ginagalaw. Yan yung unang gagawin nyo. And also, pag mabigat ka, sobrang timbang, magbawas ng timbang. O, hindi ka pwedeng mag-exercise na matitindi. Pero may paraan para magbawas ng timbang. By cutting calories, by diet plan. So, kung meron kayong problema sa ganyan, sabihin nyo sa amin sa Yes to Health, pwede namin kayo matulungan. Yeah. So, weight loss, pagbabago sa diet, alam nyo, ito yung kaibahan pag may osteoarthritis ka. Kailangan mo mag-consume ng mga pagkain na merong mataas ang protein na pwede makatulong sa development ng collagen supply sa katawan. Katulad ng mga seeds, mga buto-buto, mga beans, mga nuts. Kailangan din ng mga antioxidant like yung mga green leafy vegetables, mga seaweed. Yan, kailangan yan. Garlic. Yeah? At iwasan yung mga pagkaing may mataas ang asukal at mataas yung saturated fat. Yan. So yun yung kaibahan ng diet ng ano ng osteoarthritis. Okay? Yung iba kasi pag may ganyan sa tuhod, ayaw na kumain ng beans kasi baka daw tumaas lalo ang uric acid nila. Hindi ho totoo yun. In case of gouty, yan ang consideration. Ha? Doon sa una, pwede kang kumain ng mga beans. Pag gout na, ibig sabihin tumataas na yung uric acid mo, eh kinakailangan maghinay-hinay sa pagkain ng protina. O, especially yung mga purine-rich food. Ano yung mga purine-rich food? Yung mga red meat, yung mga laman loob. Nako, pagkataas ng purine yan na nagiging uric acid sa ating katawan. O yung sugar, hindi pwede na mataas yung sugar kasi yung fructose, which is nasa prutas din yan, kaya hindi rin pwedeng sobrang dami ng prutas na kinakain ng mga may gout kasi yung fructose kinoconvert into uric acid ng katawan natin. Hindi pwedeng hindi magpuprutas pero hindi dapat sobra. O yung mga high fructose corn syrup na nakikita nyo, mga sweetener sa mga artificial juice drink, naku, number one yan na pinaiiwasan kasi very high ang fructose nun, pwedeng maging dahilan ng pagtaas ng uric acid. O alcohol, any alcoholic drinks or beverages, hindi pwede kasi yung alcohol, piniprevent niya yung ating kidney na maitapon yung uric acid palabas at maipull out ito palabas ng katawan. So nag-accumulate sa katawan. Kaya kalaban nyo ang alcohol. O yung mga pagkain ng seafoods, gaya ng mga sardinas, ako bawal yan sa mga may arthritis. Yung mga alimango, hipon, sabi ng iba, yung pa naman yung mga paborito. Yung tuna, ay, bawal po yan sa may arthritis, na gout. Kasi lalo kung tataas ang pain level sa inyo. O yung mga red meat, mga tulad po ng baka, baboy, name it, basta mga red meats. Eh siguro magkarning manok na lang kayo kasi medyo hindi pa masyado mataas yun, Kung hindi naman kayo vegetarian. Ang mga pagkain na maganda, marami eh. Hindi natin may isa-isa pero bigyan ko kayo ng idea. Pinya. Ang pinya ay mayaman sa bromelain. Anti-inflammatory, anti-arthritic pain. O celery. Nako, ganun din. Pina-flush out niya yung uric acid sa ating katawan. Cherry. Yung luyang dilaw. Yung pag-inom ng sambong tea. O kaya nga sa Yes 12, meron tayong Santon Gold Herbal Tea. Detox tea yun. Kasi ang dinidetox nun yung uric acid, yung mga imang acid na nagpapahirap sa atin. Ha? Binibigyan tayo ng anti-inflammatory kasi may collagen, meron siyang turmeric and cinnamon, which is napakaganda for detox. Kaya pag meron kayong mga problema ganyan, maraming herbal na pwedeng gamitin, mga kaibigan. Ayan, okay? So, pag naman mayroon kang rheumatoid arthritis, kailangan palakasin mo yung immune system mo. Ayan. Mga tinatawag na immunomodulator at saka dapat meron kang mga anti-inflammatory herb. Katulad na nakalagay sa Santon Plus Gold. Ang tanong nila, paano naman makakatulong yung Santon Plus Gold sakaling meron tayong mga arthritis? Kahit anong klaseng arthritis meron tayo. Unang-una sa lahat, merong mahigit sa more than 80 types o phytochemical na nandun sa ating Santon Plus Gold ang nakitaanan ng tinatawag na anti-inflammatory property and anti-arthritic property. O, isama mo na dyan, una-una sa lahat, yung Santon, di ba? Yung Santon, dun sa mangustin, napakarami, more than 80 ang Santon na na-identify nila, no? Isama mo na dyan yung pangunahin, yung alpha mangosteen, yung gamma mangosteen, yung garcinone E, etc. etc. Marami yun na uri ng santon na nakita na merong anti-inflammatory effect. Ha? Kapag kinakain mo yung mangosteen, yung extract, meron siyang anti-inflammatory effect na comparable sa mga anti-inflammatory drug. O, nakakatulong sa pag-reduce ng pamamaga ng mga joints natin, at pumipigil sa breakdown o pagkasira ng ating mga joint cartilage. At nakita din lang sa pag-aaral na yung mga santon ay nakakatulong para maprotektahan yung synovial membrane para makaiwas sa joint issue, especially kung meron tayong osteo or rheumatoid arthritis. At sinusuppress din yung mga stress hormone na nakakapagpa sa ating immune system, nakakapag-stimulate na nagiging dahilan kung bakit nakaka-create ito ng stimulating effect sa immune system to attack yung ating mga kasukasuan. Yan. Kaya kinakailangan ano, kaya kinakailangan talaga meron tayong santone sa ating pong diet. At hindi na tayo lalayo, meron tayo sa Santone Plus Gold na santone. Maraming anti-inflammatory properties like tannins, catechins na nandoon sa ating pong Santone Plus Gold. Meron pang polysaccharide, di ba? Yung polysaccharide, immunomodulator yun. Ibig sabihin, nakaka-regulate ng systemic response ng immune system. Kumbaga, pinapatalino niya yung immune system na ma-reduce yung kanyang autoimmune triggers para maiwasan yung rheumatoid arthritis. O, para bumait siya na hindi niya atakihin yung mismong parte ng katawan natin. Mahalaga din ang vitamin C kasi ang catalyst ng collagen formation para maging matatag yung joints natin, vitamin C. Without vitamin C, kahit uminom pa tayo ng calcium, kahit uminom pa tayo ng protein, without vitamin C, hindi siya papakinabangan para makaform ng collagen. Ha? Kaya kinakailangan natin ng vitamin C para ma-form yung collagen sa ating pong mga joints na kailangan para mas tumibay ang katawan. Yan. So meron tayo yan ha, sa ating Santone Plus Gold. At ito ay nakatutulong para patatagin yung ating depensa laban sa anumang klase ng arthritis. O, kung nakaka-relate kayo sa pinag-uusapan natin, text lang kayo ha. At pag-uusapan natin yung kumbaga iba't ibang paraan din para maibsan yung pananakit. Yan, mamaya sa ating ikalawang bahagi. Babasahin natin yung mga text message, then magbibigay pa ako ng ilang health tip in case merong pain. Ano yung mga home remedies na pwede natin gawin aside from taking our products? Okay? Text lang ho kayo ha sa ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po masagot natin ang inyong mga katanungan.
1: The secret of health. Santone Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Secret ako, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang effect sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Wake up!
1: Start your day right. Mag-Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santone Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at santone. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice mga katropa. Mabasahin na natin yung mga ano niyo, mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Unahin ko ito, no. Sabi dito, good PM, ano po dapat gamot sa ano to? Diverticulosis. Parang viral to ngayon, ah. Dami na gulay itko pero matigas pa din dumi at hirap di, I'm 65 from Ongpin, Binondo, Manila. I'm Nelly Ong at thank you po. Ayan. Sabi dito, wala daw po gamot, sabi po ng doc, sa diverticulosis. Madami gulay itko sa luyot, petchay, kamote pero wala pa effective. Bawal daw po kanin, tinapay, meat, pasta at processed food. Mama naman yung doktor niyo po, Nanay Nelly, ano? Kapag ikaw ay, ano ba itong diverticulosis? Yan. Ito po, nagkakaroon ng maliit na mga pouches na tinatawag na diverticula dun sa wall o dingding ng ating colon. Yung colon ho, yun yung large intestine. Yan. Common yan sa mga taong umiidad na, halimbawa, mga over 40 years old. O, syempre, matagal na. Lalo na kung meron kayong chronic constipation. Simula pa nung panahon, eh, nagkakaroon ng pressure dun sa inyong, ano, alam mo, lagi matigas yung dumi ninyo, constipated kayo. So, nagkakaroon ng mga maliliit na pouch. Ano nyo lang, parang kung iisipin niyo, imagine niyo na lang, alibaba, ito yung dingding ng ano ng colon o large intestine, nagkakaroon ng parang maliit na bulsa. Upang na kung saan yun yung nagiging weak spot ng ating colon wall. Nagkakaroon ng mataas na pressure lalo na kung ang inyong fiber content ng pagkain ay hindi masyadong okay. Lagi niyo kinakain mga pag low fiber kasi ang lapot niyan sa dumi. Imagine niyo ba no? Yung mga kumakain no pasintabi sa inyo no. At yung mga anong 'yon, mga packets na yun sa intestine, usually harmless naman 'yon. Unless na may magdevelop doon, ano ba, yung mga bacteria nandun na sa mga packets at nagpaparami sila doon at nagkukos na ng inflammation, yun yung nagiging problema, ha? So pag hindi namamaga at nagkakaroon lang ng mga pouch na maliliit, ang tawag doon ay diverticulosis. Pero yung diverticulitis naman, nangyayari yan kapag yung mga pouch na yon na nabuo sa inyong colon ay nagkaroon ng infection o pamamaga. Yan, ang tawag na doon ay diverticulitis, ha? Ang mga symptom niyan, pwede kang nagkakaroon abdominal pain o especially sa kaliwang bahagi kasi yung lower side ng ating colon, yun ang tinatawag na descending colon na yun. Ibig sabihin papunta na yan doon sa rectum and anus, papunta na sa sigmoid natin, ano? At usually doon yung pressure, mga kaibigan, ha? Kaya 'di ba pag may ganun ka, pag nadudumi ka, parang hindi ka na makatayo ng tuwid, sakit na ng singit mo, malapit sa singit, ano? Pag lumalala yan at may infection yan, nagkakalagnat, laging bloated, constipation sometimes, minsan diarrhea, palit-palit. Yung iba nagkakaroon pa ng parang nahihilo, nasusuka, ano? And most commonly, ito naman ay manageable using antibiotic or surgery. 'Yun yung Ngayon, tama kayo, walang definite cure. Pero merong preventive na pwede nyong gawin. For example, you need to eat a lot of fiber. Pinaka-importante kasi yung fiber, alam nyo gagawin nun, hindi niya papanatilihin yung pressure dun sa colon wall. Itutulak niya nang mabilis yung dumi para hindi magkaroon ng pressure. So hindi mamamaga ngayon yung mga pouches. Ano? Yan. So kumain kayo ng mga pagkain mayaman sa fiber, huwag na tayong lumayo. Malunggay, ampalaya, kangkong, yung mga prutas na papaya, saging, o mansanas, napakaganda. Basta kakain kayo ng mansanas, kasama yung balat. O kaya dapat kuskusin yung mabuti yung balat para mawala yung wax ng mansanas. Ano? Kasi doon sa balat, nandun yung mga soluble and insoluble fiber. Ano? Especially yung pectin na tinatawag. Ano? Tapos kung kakain kayo ng mga grains, whole grains dapat. Katulad ng brown rice, yung rolled oats, kumain kayo ng mga munggo, lentils, mga beans. Beans are complete food that have yung fiber na madaling ilalabas. Tapos kumain ka ng mga hindi masyadong matigas. Ang big no sa mga may diverticulitis ay yung pagkain ng maraming meat products, especially processed meats kasi nagiging cause yan ng pagdami ng bad bacteria sa atyan at hindi rin siya madaling i-digest ng ating katawan, ha? Ang advice natin lagi pag may ganyan, you need to supply your body with lots of antioxidants. So pagdating sa antioxidants, sagot kayo ng Santon Plus Gold dyan, ha? Kasi yung Santon Plus Gold, yung mga sangkap niyan, limang sangkap ay punong-puno ng antioxidants na nagpapanatiling healthy sa ating mga cells at nakakaiwas tayo sa inflammation. At isa pa, yung pag-inom ng maraming water o hydration. At least 6 to 8 glasses ang minimum, pero pwede kayong umabot ng 2 to 3 liters kung kaya po ninyo. Ha? Depende sa laki ng katawan, sa demand, sa activities ninyo. So, kung kayo ay masyadong active, so 2 liters actually is not enough. Especially mainit yung panahon. Kumain din tayo ng mga healthy fat, ha? Katulad ng mga plant-based sources ng mga taba, O, coconut oil. Kaya nga, di ba, nakalagay sa ano, premium D3 softgel capsule. Kasi yung coconut oil ay meron siyang mga lauric acid, MCT, na nakatutulong sa pag-prevent ng pagtaas ng bad bacteria sa colon. O, kasi yun yung commonly cause ng, ano, ng diverticulitis, namamaga yung mga pouches dun sa colon natin. O, avocado, nuts and seeds, yan, mga sources ng healthy fats yan. And don't forget yung mga probiotics. Ano ba mga alam yung probiotics? Yogurt, kefir, o yung mga kimchi, achara, yung mga ano, yung mga pinaferment, mga katropa. Yan ang mga sources ng natural probiotics. At iwasan ang mga pagkaing mababa ang fiber, refined foods, fried foods, yung sobrang dami ng sugar, kasi sugar can paralyze our immune balance and magiging ano yan, paborito ng mga bad bacteria yan eh. Tapos, iwasan yung mga refined carbohydrates. Ha? Yun po yung ating ano. At kumain madalas ng mga pagkaing dapat nating inaaraw-araw. Malunggay, bawang, ampalaya, tanglad. Parang pangtanggal ng bloating kasi yung tanglad eh. O, mangustin dahil meron siyang antioxidant. O, yung psyllium fiber. Pwede kang uminom doon, psyllium fiber. At kinakailangan kung medyo apektado kayo, tumihina ang katawan, may supplement talaga kayo. Eh, huwag na tayong lumayo. Santon Plus Gold, Santon Vitsi. Mga pinakamagandang suplemento araw-araw. Siyempre, approved po yan ng FDA, ha? Sana nasagot natin yung mga ano ba yung mga diverticulitis, diverticulosis na yan? Madalas ko nakikita sa social media yan, eh. Okay, ha? So, siguro kaya natanong ni nanay, meron siyang ganun, ano? Sabi dito, hello po, Santon po ba ito? Kailan po kaya magkakaroon ng check-up sa Laguna? Salamat po, Grace Valdez. Ayan, siguro sa ano, sa Santa Rosa Branch. Santa Rosa Branch, meron tayong naturopath na naka-duty ng regular weekly every Thursday. Oo, pero meron din po tayong iba pang consultant dyan sa mga regular days. So basta punta kayo doon from 9 a.m. Yan, pwede na hong pumunta mag-walk in ano sa ating pong Yes to Health clinic dyan po sa Santa Rosa. Pero pag ano, mga naghahanap ng naturopath therapy, yung ating hilotugpungan, Thursday ho yung schedule na regular, ano, panapupunta ho kayo doon. Okay, sabi dito sa isang message, Doc, operated for left hip replacement ako for 2 years na. Bakit nag-limp ako maglakad? Kuminsan wala body balance. Parang matumba patalikod, 68 years old. Thank you, Bren of Paranaque. Ayan. Ang alam ko kasi pag may mga surgery like yan, hip replacement therapy po yan. Eh, hindi ba kayo in-advise ng PT? Physical therapy session para maturo ang muli yung inyong mga kalamnan. Kasi alam mo, if you have a surgery katulad niyan, major surgery kasi yan. So, kumbaga, ang mangyayari sa katawan mo, parang mag-aaral muli yung mga muscles mo to move in harmony. Kumbaga, yung galaw niya, siyempre, pinaltan yung hip mo ng artificial na parte, hindi na yung dati, ano? So you need to be rehabilitated para makabalik ka sa normal. So ang suggestion ko po sa inyo ay mag-consult kayo, ha, sa isang PT. O kaya naman, kung gusto nyong pumasyal sa Yes to Health, kaya lang taga-Paranaque kayo, yung ating regular session kasi sa ano, Santa Rosa Branch eh. Yan, para matulungan yung mga muscles kasi dapat maano eh, matuto yung mga kalamnan mo ulit na gumalaw in synchronized dun sa kabila mong paa. Saka po yung mga limping o parang medyo hindi natuwid yung lakad, eh talagang yan po ay nangyayari, lalo na kung ang pinaltan ho sa inyo sa surgery, eh talagang pinakang base ng inyong paa, ng pinakang buong binti natin. Just imagine hip area ho yun. Kaya ang pinaka the best, bagaman ganyan, kinakailangan talaga ma-exercise yung mga kalamnan nyo. Uminom kayo ng mga sustansya na naka-focus sa kalusugan ng kalamnan, katulad ng calcium. Yung vitamin D3, very important yan para ma-absorb ng katawan natin yung calcium. D3, kailangan natin yan. And of course, yung mga resistant exercises. Kinakailangan yung muscle talaga matuto na gumalaw ng maayos. Okay? Hopefully, makapunta kayo sa Yes to Health Clinic kasi sa naturopathy kasi kasama yung mga body works na aming ina-advise paano natin gagawin yan. Ano? Yung mga ganyang exercises para matulungan po namin kayo kung hindi po kayo pumupunta sa mga physical therapists. Pero if you can, much maganda to consult a physical therapist ano, while taking nutritional program. Kasi malaking tulong din po yun ano, na maibibigay nilang advice para sa inyo. Okay, Telma ng Batangas, 76 years old. Tanong po, pwede po ba may vertigo? Sa may vertigo ang Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule? Salamat po. Yes. Yes na yes. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix ay wala naman itong maibibigay sa inyo na negatibong epekto kasi puro sustansya ho ito. In fact, itong kape na to, ginawa talaga para pag kayo ay may problema doon sa regular coffee na iniinom nyo, may mga taong ganun eh. Ha? Hindi pwede sa mataas ng caffeine, hindi pwede sa mataas ng sugar, mga kung ano-ano mga common mga creamer kasi may mga health issue na tayo. So we need an alternative. So itong Santon Gold Coffee Mix ay pwede po sa inyo. It will not cause anything ano na harm. Eh lalo naman kung Santon Plus Gold. Kasi ang Santon Plus Gold is a general supplement. Ibig sabihin, even though hindi ka nagtitake ng mga any vitamins and minerals, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, yung mga sangkap nun, considered to carry those kind of nutrients in the body. From protein to natural fat to vitamins and minerals, nandun sa Santon Plus Gold ho yun, ha? O, kaya pwede ho yan. Wala hong kontrapelo yan o kontraindication yan. Good PM Doc, pwede po ba makuha ang contact number ng Yes to Health Quezon City? July po ito ng Palawan. Quezon City. Sige sir. Sir July, ha? Kung kayo ay may pang sulat dyan. Ito ho yung contact number ng ano ng Quezon City branch natin. 0969-627-1262. Ulitin ko ha. 0969-627-1262. Ayan, i-contact nyo po sila at sila ho ay sasagot. Ha? Kung kayo ho ay mayroong mga katanungan. Kasi usually yung mga nagtatanong ng schedule, mga nagtatanong ng mga prices, ng mga promos, schedule ng mga seminars, yan, pwede nyo i-text po. Yung Yes to Health Quezon City hotline, again, ulitin ko for the third time, 0969-627-1262. Yan ho yung ating tawag dito, official hotline number.
4: Energy check, good sleep check, better digestion check. Lahat yan ay kuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw, kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santon Plus Gold. Ako si Katropang Bem, umiinom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Ayan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano man ang ating kondisyon, may sakit man tayo, o gusto lang natin makaiwas sa sakit, pwedeng-pwede ho ang Santon Plus Gold. Siyempre, ang Santon Plus Gold, pinagsama-samang pure extract ng mangosteen, moringa o malunggay, yung ampalaya, garlic at spirulina. Ito ho, yung pinili ho ng ating kumpanya na pagsama-samahin dahil itong mga halaman na ito ay ayon sa pag-aaral ay naglalaman ng kompletong sustansya na laging kinakailangan ng ating katawan. Kaya kung kayo ay nagnanais makaiwas sa karamdaman, maging sapat ang nutrisyon sa inyong katawan araw-araw, mag Santon Plus Gold na. Mas maganda rin sabayan ng Santon Vitsi o Santon Vitamin C ang non-acidic vitamin C. Dahil ang vitamin C, tinatawag nga itong mother of all vitamins dahil sa kanyang importansya sa lahat ng proseso ho ng atin pong katawan. Ayan, okay. And of course, basahin ulit natin to ano. Sabi dito, good PM doc, ano po pwede ko inumin? Lagi po sumasakit sikmura ko at bigla na lang din ako nahihilo kapag umaatake yung sikmura ko. Paano po ba inumin yung food supplement nyo? San Vicente, Palawan po ito. Ayan. Pag ganito yung nararamdaman nyo, halimbawa, nag-start sa sikmura, tapos maya-maya, nahihilo na kayo, meron po kayong tinatawag na hyperacidity. Ayan. Pag sumasama na yung paninikip ng dibdib, ay malamang meron na kayong acid reflux. Kasi ang hyperacidity, minamaliit nung iba, pero ito ho ay malaking impact nito sa katawan eh. Upang sakit. Pag kasi po tayo sobrang taas ng asido sa tiyan, kaya nga acid, eh literal asido ho. Ha? Ginagamit ng katawan yung hydrochloric acid to digest especially protein sa ating mga pagkain kinakain. Kasi yung carbohydrates mula pa lang sa bibig natin, pag na-masticate yan sa saliva, nagkakaroon ng partial digestion. So pag ikaw masyadong hyperacidic, hindi ka natutunawan. Ibig sabihin, hindi ka natutunawan. Napapanis lang yung mga kinain mo sa iyong tiyan, so it can create more acid. At hindi maganda sa kalusugan ho yun. Kaya yung nararamdaman yun, nahihilo, sumasakit ang ulo. So paano mo ngayon i-improve yung digestion mo? Unang-una sa lahat, kumain ka sa tamang oras. Huwag kang kain ng kain pag hindi tama sa oras. May ganun ba? Kasi po ang tiyan natin, the more we have interval na mas mahaba-haba, the more na healthy ang digestion natin. Wag ho kayong maniniwala na kapag kumalam ang tiyan, ibig sabihin, kailangan mong kumain. Hindi ganun. Kasi ang tiyan natin, nangangailangan din niya ng tamang timeline para makadigest siya na maayos. Hindi yung maya't maya na lang kakain kayo. Even a single peanut, ha? Halimbawa, kumain kayo ng alas 7 ng umaga. Tapos, between meals, pinaka-the best talaga mga liquids. Okay, mga liquid ang kakainin natin. Pero kapag kumakain kayo ng mga snacks natin, actually, pinababagal nito yung, yung flow ng digestion natin. Okay? Kasi naabala yung sistema ng panunaw natin. Tapos yung iba pa, umiinom pa ng pagkalamig-lamig na tubig, especially habang kumakain. Isa pa yun sa nakakaproblema tayo. Tapos yung kinakain mo pa, kulang sa fiber. Puro mantika pa. Di ba? Puro sugar pa. Yung mga yon, yung mantika, it can slow down your digestion. Mas matagal i-digest yung mantika. Yung sugar, medyo nagpapataas ng level of acidity. Especially yung mga carbonated drinks, di ba? Yung mga iniinom natin likido na may asukal. Nako, yan ho, mabilis magpataba at nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagiging mas acidic. So, ang pinakaunang gagawin ninyo, itama nyo yung interval ng meal. Ha? Mas maganda, walang maraming kinakain eh. Pag halimbawa, nag-breakfast ka, 7, at kakain ka ng lunch ng 12, okay lang yon. Between meals, iinom ka ng tubig. Positibo. Sa pagsasanay lang, huyan, dami yung nagpa-practice ng fasting, yung tinatawag na intermittent fasting. They have much better digestion, much better body, much better sugar and cholesterol level. Uso na ngayon yan, mga kaibigan. Marami na ngayon mga nagtuturo niyan. Kaya ako, pag mga pasyenteng ganyan ang problema, tinatama ko lang talaga una yung kanilang frequency of meal or interval of meals, much better if medyo malawak-lawak yung oras ng pagitan ng bawat meal natin. Tapos sa gabi, ito yung pinakang, kumbaga, rule of thumb na hindi mo pwedeng i-violate. Don't eat too much at night. Especially, bago matulog. Sigurado yan, magkakaproblema.

0: is yun po yun, okay? And start kayong ano, kumain ng mga high alkaline food. Mula sa alkaline vitamins, meron tayo sa ano, sa Yes to Health, yung Santon Vici, yung mga pipino, papaya, ano pa ba yung mga prutas na pag kinakain mo, tutulungan yung tiyan mo makadigest na maayos because it contains natural digestive enzyme, ano, katulad ng bromelain sa ano, sa pinya, papain sa papaya. Yan yung mga pwede nyo anin. Kaya sa gabi, ang advice ko, kumain lang kayo ng mild. Yung iba nga, sabi ko, nilagang saging na saba, nilagang kamote, oatmeal, na mayroong mga vegetable soup, okay? O mga gulay na nilaga, o gulay na kakainin yung salad. Ha? Kasi paggabi, hindi kailangan talagang sobrang dami na kinakain. Kaya lang, baliktad ho tayo eh. Sa morning tayo, nagmamadali. Tapos sa gabi, doon tayo bumabelo. Kaya karamihan ho, may problema sa panunaw. Ha? At uminom din na Santon Plus Gold. Try nyo. Everyday. Para mabigyan ho kayo ng mga sustansya na kadalasan hindi nyo nakukuha sa inyong regular meal kasi nga, hindi nga po tayo natutunawan ng maayos. Ayan, pahabol lang natin to. Wala na tayong oras, pero pahabol natin to. Madalas po naninigas ang kamay, dieg at hita sa madaling araw. Kuya John ng Doña Juana Rosario, Pasig City. Nako, ito yung kakulangan na common. Kadalasan kulang sa calcium, kulang sa potassium, and kulang sa B vitamins. Kuya Jun. Yun ang deficiency. Kasi makikita mo tao pag electrolyte deficient, madaling araw, nagka-cramp siya. Kaya take kayo ng supplement katulad ng calcium, B vitamins, at saka yung potassium. Marami niyan sa pagkain. And if hindi pa kayo minom ng Santon Plus Gold, try mo. Mag Santon Plus Gold ka, 1 capsule 3 times a day. Sabayan mo din ng Premium D3, 1 capsule 2 times a day. And Santon Vici, 1 capsule 2 times a day. Ha? At i-text mo ulit ako what happened to you after 1 week. Ano? Saka ano ka? Well hydrated, dapat inom ka ng tubig na sapat. Hindi sa gabi ha. Dapat sa day, sa umaga. Kasi pag gabi ka, uminom na maraming tubig, nako, kawawa ka. Bangon ka ng bangon yan para umihi. Anyway, thank you. Thank you sa inyong pakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At ako po'y magpapaalam na at see you again. Magkarinigan tayo sa himpilang ito sa ano, sa Sunday. Ang oras natin sa Sunday ay 11 to 12 ng umaga. Yan ang ating schedule pag Sunday, mga katropa, ha? Sa himpilang inyong pinakikinggan. Maraming salamat. Ako po si Doc Algy Bakla sa pangalan ng ating partner, Domi Sael Hines. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa palatuntunang ito. At syempre, dalangin ko po na tayo pagkalooban lagi ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless! Magandang hapon sa inyong lahat! Happy weekend! Dahil bukas Saturday na, ha? Bye-bye!
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: XFM.

0: baklar eksena.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Baklar eksena!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule.

0: Gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Moro tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig naay dala nga virus ba. Kung pero gyud ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Baklar eksana.
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
6: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The secret of health.
7: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Extra Drive.

0: FM
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: XFM 89.1
7: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
10: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold,
8: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to West.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
1: Extra Drive.

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, kinisinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po naga-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dung.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthan Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
9: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, waday sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pod kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Vision Lex, daghan ang natubangan.
12: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaipitibo.
13: Fusionex Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
14: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
14: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.
15: Taklarek sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa. Available

0: Princess Dis Buhangin.
1: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Extra Drive! Extra Drive.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Paige.
3: Si Arlie ni ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
7: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil 1976 panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay nako kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya giayo pud ng akong sakit inuban sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Atok ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayaw mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ah, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
9: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
14: Kaklarek sana!
8: Exciting!
15: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Kay Baloko, dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na.
12: Zaton Plus

karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting.
3: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.

0: ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana?
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mac Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap
13: para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
14: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa,
2: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
16: Da Clarex, sana!
17: Exciting!

0: Kaibaw ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato nagihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Blasco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health,
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
10: Kaklarik sana.
2: Exciting!
11: Sister Payne, ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Payne, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Payne.
12: Sister Payne, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Magkakaon lagi taong lami. Pero maguna, mampung kasabaan eh.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya ng summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Kaya pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
6: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: FM.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain!
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
14: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Maayo pang uban, nakamalita apan kita nakadilatara.
1: Klarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
17: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguling Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: X-F-M.
9: X-F-M.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Sister Pain!
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
12: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
20: Unsaon man ang uyab nga buutan? Kung daghan sad batasang tinaguan.
21: Aw.
22: Kaklarek sana!
11: Exciting!
23: Exciting summer man nagkatrupa.
22: Ang saya-saya!
23: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
24: Summer na, katropa.
22: Kaklare, sana.
23: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
14: Reset. Aw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: XFM 89.1.

0: Как пляре к сана.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na
2: yan. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!